0: Cafe. Ako
1: na tinagal tayo tatayan.
2: Presensya Garcia. 83 Jose Rojas.
1: Ano tinarik na tayo di pinagustusar tayo di MS Cafe?
2: Ay, may pag-isbun na kakawan. Eh, dati nagitay marire ng tuunig kitchen nga. Malbukol nga ko na da. Juan, nagitay sakit ko magat kayo. Kitata. Datalat na di kap-kap yun, anak ko. Ta, awan pwede sakit din sa ka. Ba, yung bagdagi dya, ito na dya kape. Panay nga hiribar data. Eh, wana, awan kay asukar na. Eh, mayat nga hanggang kay diabetes.
3: Di Best Cafe, 8-in-1 coffee mix ken magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.
4: Pasangit, Kets TV.
5: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars. Owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
6: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road at Atulayan Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Manso, ito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
1: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na. Tapos antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
1: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
1: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Magic.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butik.

0: cafe ako.
1: Ako si Catherine Alvarez, taga rito sa Bangar La Union.
2: Mula nung umiinom kayo ng best cafe, ano naman po yung magandang naidulot ito sa inyong katawan?
1: Actually, pumayat ako and then yung blood sugar ko is na-maintain ko. But every morning ko lang itong tinatake. Pero okay naman. More than 6 months. Pero ang daming nag-lose ako ng weight ko ng 12 kilos. Try po ninyo. Maganda. Bukod sa maganda, masarap pa.
3: The Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ken magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.
4: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Dilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tuligrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tuguegrao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Centro Highway, Tuguegrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.
5: All-time favorite love song.

0: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nag-suggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
3: Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit batil patong at pansit kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overlord, 150 pesos. Mega Overlord, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares. 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Benguerillo, Tuguegrao City. In front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria. Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali lang kausap ang may-ari, kaya sigurado makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Tagay, along the highway beside Tamayo Store. For increased contact, 0906-765-0367. Owned by Cynthia Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Hindi lang to pares, ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may alisabaw at alitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pansit lovers, meron din silang classic pansit batil patong at pansit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigaraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigaraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.
3: And I am feeling gold, feeling great. You're listening to Magic FM, Saturday's Love Songs.

0: Magic.
1: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
2: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh.
1: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
2: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
1: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
4: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Bilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tubigrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tugigirao City, ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Central Highway, Tugigirao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.

0: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
0: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
1: Gabay Kalusugan!
2: Naimbag, naimbag, naimbag na oras! Kumusta kayo? Sapay gumatabas? Okay ba kayo sa alright? Dati mo nun, iti manong kitutangat ng Jay Dizon para iti programa Gabay Kalusugan. Iti hotline number, ticket 0917-564-6789. Iti rating nga ka nito, bumasak abo ka dagiti, aksasamusam nga thanks nga mawawat da ito yan umutibiyang sa Lodsod nga may iparbing unay nga masumbatan kas kumakin ni 35-36 kunana na ibang nga oras mo sir awan met magata nga Dr. Tawas o dito San Fernando City sir ken mabalinak ba ang kape ti Dr. M's Coffee kunana may uray no adati tsaak nga Dr. M's Amazing Tea ba Belen ato sir kunana ay Belen Len, kumusta kayo dito na San Fernando City? Ang aming nga butika dito San Fernando, special mention man kini National Bazaar. Ayan! At data, iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya nadamad dito, syempre, dito ay dating nga produkto tayo. Ito yung Best Cafe Gold, Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Green, Best Cafe Black. Okay, ang aming nga produkto tayo kaka. Ang saludsud kailang kadagiti butika at daapo iti iyawad na nga produkto Taiwan. Kumusta met a dagiti tagadepaan na kakarubang iti Candona City. O ang amin nga butika dita. Ayan, lumen and tunor ah. Ken syempre, Zenny Supermarket, Tagudin Brands, Ken Bangar Brands. O, di ba? Ah, ang amin nga branches iti Zenny's meron kayong babibili ha? Best Cafe Gold, Best Cafe Green, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix can dadu mapay nga fruit produkto tayo. Isong ano, adati problema kakarubad, dagiti babae, tap na may iwasan bukol-bukol iti matres, tan ka na yung kigunam-gunam, no abnormal di pa nagbawas mo, oy de, tat ingka tumarinin, aya, we no kapien, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, still in ganar ta, 156 pesos laeng iti presyo na rita, gagayem, awang pa iti price increase na wen.
3: Herbal Mix!
2: Kaya siyempre, nagiti
4: natural.
2: Mayat iti medyo mas ning ingil nga kape, at damo datan, Best Coffee Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix meti masabol yun. Especially nga na isang rat para ka dagiti, na nga to iti blood sugar na, o dagiti nakapsutin iti memoriana, dagiti agkabaw, derat ar-arup ubem dapat ah. Sugar free me la data, kaya siyempre, ito yung Best Coffee Green tayo. O para ka dagiti high cholesterol. O para ka dagiti mamartag. Aya. Ken dagiti adan do problema iti puso. Ayan. Best Cafe Green with Aling Atonga. Magatang retan ka dagiti amin nga butika. Anyo libli patan ah. Dagiti agsakit mo iti bukbukot na. Agsakit iti tiyan. Aprusan nyo reta iti Kiyusay Body Oil. Sigurado oramis buti epekto na. Afo nagyemas pa'y maturog ka. No, di, ah, di ka makaturturog. Aprusan mo talikod mo. Afo gyemas nga iturog ka. Kiyusay Body Oil. Kakarulog. Ruba ang amin nga butika magatang mudaytan. O dito'y Best Cafe Black tayo ah. No black coffee tumilang iti hilig mo. Dito'y kan herbal nga black coffee. Best Cafe Black. Magatang karagdim amin nga butika. Nalaka lang dito ta 98 pesos lang. Ah, iti per box na dito. 12 nga sasya itinagyan iti may sa nga box kakaruba. Inakman bumasa iti may sapay nga text ka. Manibot ka ni 8600 ko na na. Damagik man sir no da ditoy San Nicolas Sir Deta Dr. Coffee kuno na may nga 36-in-1 padasik man tanakaro iti high blood ko pahanak pay unay makaturturog ayan siyak ni Hildo kuno na Hildo ato sir kuno na gayam ay dagiti taga San Nicolas o amamin nga butiga dito magatangin ah iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix nung ka makaturturog ato iramin na nga lavender extract dakil may tulong na rita karubatap na pumintas iti turog iti may isang tao at daan may dahito iti green tea extract. Ayan, dakil may tulong na may tapno pumintas, kakaruba iti taray iti dara dagiti high blood. Kenda dumapay, ha? Adan iti ramen para mangpespes iti sobra-sobra nga taba iti bagi. Ha? Ken siyempre adan dahito iti ampalaya. Nga isumelang apo ti mang tulong tapno iti kasta maiwasan iti panagngato iti sugar level iti may sa nga tao. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix magatang kadagdim amin nga butika dayta. Awan manan ito oras kung kaka siya kung tagpakada siya kapo ni J. Dizon. Mga iba't batit na yung bagabigat tayo amin.
3: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars. Owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
5: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road, Atulayan Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.
6: Alam nyo ba ang apo ko? Kapitan na sa barko.
7: Wala kayo sa apo ko. Bukod sa eskolar siya noon, isa na siyang abogado ngayon.
8: Wala pala yung mga apo nyo sa apo ko eh. Isa ng general ang apo ko.
9: Teka nga, saan ba nag-aral ang mga apo nyo?
10: Sa UCV.
9: Ha? Sa UCV din nag-aral ang apo ko eh.
11: As the University of Cagayan Valley, the first private non-sectarian university in Region 2, continues to grow to nearly 19,000 students, we invite talented professionals like you to join our team. We are hiring for the following positions: Planning Engineer, Human Resource Development Director, Vice President for Finance. We are also in need of 4 certified public accountants, 1 bookkeeper, 1 payroll officer, executive assistant to the president. Documents for submission include application letter addressed to the University of Cagayan Valley President Dr. Esther Susan N. Perez Marie, resume, certified true copy of transcript of records, photocopy of diploma, training certificates, photocopy of updated license. You can send your application letter and other documents directly to the Human Resource Development Office on the third floor of the JVP building at the University of Cagayan Valley, Dr. Victor Ventura Perez or VVP Campus, Balzain Highway, Tuguegarao City. You can also email us at hrd@ucv.edu.ph to get more information about the application and interview process. Come and join us! Apply now! UCV, kasama mo sa iyong pangarap.

0: cafe ako.
1: Siat ni Mel alias 56 ti tagaran kawayan sa Bella. Ti makunaklaing iti best cafe isyo iti nang paimbag iti talon at ko. Ken nang ted iti talaga rigta iti bagbagi. Dakil na pagyamanak unay iti best cafe. Urain ton ano best cafe gata iti cafe.
2: Ti best cafe 8-in-1 coffee mix ken magatang ti groseria ken botika ti talugaryo. Iti cafe at
3: alam nyo ba ang apo ko? Kapitan na sa barko.
4: Wala kayo sa apo ko. Bukod sa eskolar siya noon, isa na siyang abogado ngayon.
5: Wala pala yung mga apo nyo sa apo ko eh. Isa ng general ang apo ko.
6: Teka nga, saan ba nag-aral ang mga apo nyo?
7: Sa UCV.
6: Ha? Sa UCV din nag-aral ang apo ko eh.
8: Join the University of Cagayan Valley. Region 2's pioneering private non-sectarian university, lead host of the National Prisaa Games 2025, and a globally recognized institution ranked among the top 400 in WURI 2025 and 173rd in the Higher Education Rankings 2026. A leader in enrollment and quality education, UCV holds the most Pakukoa accredited programs for 9 consecutive years, is ISO 9001-2015 certified, delivers DNV accredited maritime education, and drives global engagement through strong partnerships across Asia and Europe. The University of Cagayan Valley offers the following programs for graduate

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: You're listening to Magic FM, Saturday's Love Songs.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako dyan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinapinanin.
2: Apo.
1: Tapos pangalit. Tapos ito, bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Apo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Dilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tuligrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tuguegrao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Central Highway, Tuguegrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.
4: Hey, this is Alicia Keys.

0: Siat ni Mel alias 5-6 di Tagaran Kawayan sa Bella. Ada medyo kabukabaw kong sir. Gaputan kapkapenak iti best coffee gold. Pimintas ti memoryak ta. Amamin nga digiti pautang ko kahit ang kumalipatan eh. Buray numa maturog ako. Da kayo nga dumdungeg. Agusar kayo iti produkto iti J-Do Marketing taligitoy kahit napintas iti maitid na nga salon at iti magbagitay.
1: Magatang ti groseria ken botika dita lugaryo.
2: Defensa tiadu. Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
3: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road at Atulayan Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

0: Magic.
1: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan. Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan.
3: Na imbag oras, manen, gaga-aruba.
4: Kasi gagangayin na sumangbay kasing oras, J.D. Zon Magat-Gadwayo. Iti lasod, dili mga minutos ng isang bay di programa Gabay Kalusugan. Iti hotline number at 0917-564-6789. Huwag dapay kahit yung asalit sudan. Ala, bumarbaran sa ti panawainin kaka. Ngayon nun na dita di parno iti Ilocos Region. Afo, nabara talaga ti Chempo. Aya, nabara ti Chempo. Amo yun ha. Ako nyo di blibatan gagayem. Nagiti maintenance medicine nyo. Tanay, heat stroke ba na yun ti posible ha? Nga sumangbay nga problema tayo ha? Ado nga danom ken mabalim mo ti uminom iti Best Cups Food Supplement. Ayan. Iya tayo nakatipagat kakaruba iti inasapa nga panagtangat iti barsa nga. Best Cups Food Supplement. Magatang ka nagiti maamin nga butika. Ken syempre no bumaran amo yun ah panag juice diet and best juice gagayem herbal nga juice ah especially dito ubing nakayat apo iti mangan iti gulgulay kada prutas nangin na maingamin iti gulay kan prutas ah naya inaramid tayo best juice dagita nutrients iti gulay kan prutas inkabil tayo iti may isang juice isunetan makawagan best juice. Iso nga iti sumarunong nga pa nagmimerienda ka ka dapat best juice na. At i-pressure ti best juice tayo ti may isang box na 168 pesos lang gagayem. Inim nga sa siya nga best juice ti nagyan na dayta. Ayan, iti may isang sa siya na pagpintasan na maitimpla iti may isang litro ang nalamiis nga tanong mafugyem asan pangipop iti wow gagayem. Ayan, best juice ang bagong juice ng bayan. Siyempre kumusta na gati nakaramanin ha iti Dr. M. Start the 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ado ti agtetex kanya kun kan. Afo na, gimas banda ito. Barbara nga kape yung sir ko nata. Alawan! Haalang nga na imas data best data Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix kaka. No, di ka di napindas ka nag iti adaan iti high blood. Isong ano at the high blood mo? Hamuliblipatan di jay maintenance mo ken mabali mo ti ag kape ah. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix ang amin. Hadaan da ita iti tea tree extract. Ayan. Nga isulit at mga papintas iti taray ti darakaka. Yan ado pa yung herbal. 36 nga herbal ti at taag ti tinulong tapno pumintas kakaruba iti salsalon at tayo.
5: Four Naked Duo.
4: Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Magandang datan kadagdim amin nga butika ti presyo na dito kayem 237 lang. Ayan. 12 nga sa siya itinagyan na itimay sa nga box na nata pakakita am na itan nga eh 36 nga herbal tinagyan na akit magatang mo lang iti 19 pesos and 80 centavos kagayem itimay sa nga sa siya na ayan kasamit din nagiti medyo han nga nasuti iti turturog na kaka amuyo ka din nga dahi lavender extract nga may samit lang kadagiti raman ha adoy nga Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix papintasin na titurog iso nga dagiti madi makaturturog ang muyaw. Kumapekan Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Iti rating nga gundaway karuba kahit kuman ng ipangag aya. Iti bosses iti may sa kadagiti nagbalin nga grand winner tayo. Iti napalabas nga dabay sa promo big time ang premio year 4. Hello kadagiti taga Jones Isabela.
6: With Herbo.
4: Isu dati na jackpotan na yan. Nangabang iti 100,000 pesos. Ayan. Ni Madam Melvina Aron. Kasuiman ti kunana yeah iti panagkap kape na kadagiti produkto tayo kas kuma iti Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Ma'am, ano na agad tayo?
8: Elvina M. Aron, sir. Pagapalaga o Jones Isabela.
7: Kita da kayo garti na nga bagti papromo tayo the best ang promo big time ang premium year for the grand prize kit. Ano iti marik na tayo, ma'am?
8: Atit very happy, sir. Diyan lang ti pray ko iti oray lang dyan 10,000 kumataman. Thank you, Lord. Dinoble-doble na may balimeng grand price.
7: Damag ko lang ma'am, ano ti narik natin, ti pinag-aswara tayo, ti Best Cafe man.
8: Mayat mit sir. Kada kayo amin, dingdingig apo, umatang kayo, agusar kayo, ti Best Cafe. Talaga the best.
4: Alawan, ingay ng higan ha, bosses ni Ma'am Aron.
9: No nagriing ako nagtim.
4: May isa kadag iti user, iti Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix, Best Cafe Gold, can syempre Best Cafe Green. Alawan, awanan ni Doris Kaka. Siya ko na itagpakata siya ka po ni J.A. Dizon. Bakit ba't ba't itinimbag ang bigat tayo amin?
0: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow chicken meals, Yang Chow pork meals, beef mami, goto, lomi at lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit batil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigaraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigaraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Today's best music and yesterday's greatest hits.
3: In together,
2: this is 91.7
4: Magic FM.
5: Great music, magic moments.
6: This is Magic FM.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Sir, ano tinagan nyo? Kaya taga ito kayo?
2: Claudio Piana, taga Ayusan Norte, Bigan.
1: Hindi po di umininom kayo, tibas ka ba sir? Namin tinarik na yung tibagay o?
2: Ay, wala. Siya mo na salunat. Nangaruti ko akin di sugar pwede. Ta, medyo agnormal. Ay, padasan damon tibis kape, tama padasan dati sayaat na.
3: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-aalaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at karatig lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegrao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Kapartner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyos Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandekoko, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang init na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyos Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegrao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Pengue Leonarda Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyos Bakery.
4: All-time favorite love song.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap niyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars, located at 599 Zone 4, Kusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's, or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
4: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road, Atulay Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee, ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

0: Ma'am, ano inaaganda itatayin?
1: Consolacion Corpus, Tagagayong-gayong Norte.
0: Ma'am, tawin tayin, ma'am?
1: 62, sir.
0: Kit, ano yung itinarik natin iti pinag-usar tayo iti Best Cafe, ma'am?
1: Mayat mo't aser, ta, paisbun na ka, pagbawasin na ka, si kayong nga, akapi kayo mo't, akno mayat, wirik na yo.
2: Iti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, dita lugaryo. At damarunggay
3: among defense. Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: nakatagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan para masin sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-aalaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at mga karating lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegarao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Kapartner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyo's Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang mainit na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyo's Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegarao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Penge Leonarda Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyo's Bakery.

0: are the times and the music for your soul, your kind of radio. Right here, my one and only station.
1: Magic FM.
2: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
3: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
2: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
3: Gabay Kalusugan!
4: Limang horas, my man! JD Zonapo para iti programa Gabay Kalusugan. Kumusta po dagiti iti taga Ilocos Region? Hingga na di paar na iti Pangasinan ken Cordillera. O kasama din dagiti taga Region 2. O Rodamel sa Drugstore. Oy, magatang munitan a iti L-Max Food Supplement. Kinam amin nga butika sa dinuman kakatiin mo. Dagiti madin agtangod. Dagiti dapat agtangod. Ha? Panawinin tapni ingka tumumar iti L-Max Food Supplement. Especially dagiti lalaki nga medyo agtawanan 50 pataas. O tapno makaiwas iti prostate cancer. Ayan. Ay masabol mo iti L-Max Food Supplement tapno parigtain na tirikrik na mo. Pati ni Mrs. mo umisem no nalpasin. Ayan. L-Max Food Supplement ha.
5: Store dagiti.
4: Pang panagsak dagiti agasawa. Especially dagiti aumpay apo iti putot na dita. O padasin yung agasawa ti agtumar iti L-Max Food Supplement. Namin na ito tongkat ali, ginseng extra, horny goat karuba. Kasama din na ito yung makarut extract. Dakil may itulong na. Dagitang kami tinagyan. Apo iti L-Max Food Supplement. Dakil may itulong na tapno maisubli na. Apo iti regregta ni mister. No tayo pa nagtuturo kayo. Halaw uro kukuin na. No di kiti agkatang-katang paisag paminsanan. Aya. Yeah. Ulit ka dagiti lalaki nga 50s and above. O tapno iwas iti prostate cancer. Dapat i-release mo mga neta asag paminsan. O tapno lumaba na ik agtumarkan. L-Max Food Supplement. May sa oras sakbay ti laban mo kay ni misis mo. Kita M.F.O. Mayati, gayib-gib na tayo takaka. O, ti Almax ha, magatang karagitim amin nga butika ure sa di naman ti ayan mo. Aguri kata, bumasak man ka dagiti text ngayon tamaw awat ha. Akas kumakin ni 1527, kuna na kami. Sa di naman ti pagkatangan ti Dr. M's 36-in-1 Coffee, dito'y bawang La Union. Ta, kanayo na kamululaw, ta, nangato iti blood pressure ko, window BP.
6: Ti kafe nga 8-in-1 Coffee.
4: Pati dayta, Dr. M's tawas, tanakaro ang angutling at nilakay kon Anita Santos iti bawang La Union nasudi nga bigat kadagitim amin nga taga La Union Province. Ayan actually dita bawang gagtang sken dadumapay nga butika magatang yuritan iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Adam ireta kini Bambi Supermart. Ayan dita San Fernando City Jelra Supermarket kenam amin nga butika dita San Fernando City. Ken ure sa di naman kakatiayan mo sa pulim lang kadagiti butika na ito'y kaparparuunin nga kape tayo. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix ha? Na isang rat para kadagiti parehas kong nahilig launay gagayam nga agkape nang nangroon nagiti unay makaturturo kakaruba amuyo kading nga ito'y lavender extract kamay sa kadagiti ramen ha na ito'y Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Dakil apo may tulong na tapno pumintas iti turturo. Ayan, kasama din kakaruba dagiti ko ah. Kaya't natin nalumpo nga bubuok. Amuyo ka din nga dahil ito'y maysa nga ramen lang. Dahil ito'y Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Dahil ito'y horsetail extract. Apo, dakil may tulong na tapno pumintas iti buok kaka. Isong nga na gurdo ha. Dahil buok mo, ay dapat tikap-kapiyan mo. Nawan sa bali, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Magatang kadagitim amin nga butika dahil ito. Dahil ito'y lang tikapi nga daan met iti collagen. Isong nga dagiti aglulo loy kakaruba nga kudkudil especially no at the edad mo maiwasan nga aglululoy dagita nga kudkudil no agkapkape ka ti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix ngamin at daan iti collagen kaya parang iti may mas na pinpino na kinginis nga kudil matlaing ay Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix lang ti masapo lang ngamin at daan mit dahito yung apo iti glutathione. O kita man amoy yung iti glutathione pagpaputaw dito inkabil tayo kakaruba iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Tapno sumudi lagarudan han nga aglululoy takod kudil mo tadaan collagen aba pumudaw ka pa tadaan iti glutathione. Ayan ken syempre dagiti high blood amuyo kadi nga dito green tea extract dakil may tulong na tapno pimintas iti taray ti darati may isang tao adalasan ti green tea arami din dangat siya pero inarami tayo nga kape iso nga ito nung sumaruno nga panagarubub mo karuba iti kape Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix ha ding ka dapat kapkapien magatangin ka dagdim amin nga butika. Alawan, kasano nga ay uwan marin ito oras.
1: sana.
4: Siya ko na tagpakata, siya kabo ni J.A. Dizon. Mga iba't bati, tinayimbag, gabigat ay amin.
1: Hindi kafe.
5: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit patil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigaraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigaraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School, malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.
7: All-time favorite love songs.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
3: And I am feeling gold, feeling great. You're listening to Magic FM, Saturday's Love Songs.

0: Ano po yung pangalan natin, ma'am?
1: Luz Biminda Manlapas po. Taga Barangay Elizabeth, Ingres, Ilocos Norte. Kasi mula nung gumamit ako ng best kape, nawala na yung panginginig ng katawan ko kasi mahilig talaga ako sa kape. Kasi diabetic po. Sa mga katulad ko pong diabetic, subukan po natin itong best cafe. Maganda resulta sa katawan.
2: Ang Best Cafe 18-in-1 Coffee Mix ay mabibili sa mga butik at groserya.
3: You're listening to Magic FM, Saturday's Love Songs.

0: Ano po yung pangalan natin?
1: Joyra Bor, sir.
0: Taga saan po sila?
1: Badok.
0: Ilang taon ka nang gumagamit ng Best Cafe?
1: 3 years, sir.
0: Kumusta naman yung pakiramdam natin sa paggamit ng Best Cafe?
1: Maganda po yung tulog ko, sir. Tas kasi may goiter po ako. Parang naaagapan naman niya, sir. Maganda po ang Best Cafe, sir. Inaanyayahan ko po kayo na i-try nyo po yung Best Cafe. Yun rin po ang gamit ng mga pamilya ko, sir.
2: Ang Best Cafe 18-in-1 Coffee Mix ay mabibili sa mga butik at groserya.
3: Hindi lang to pares, ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best Pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit batil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigaraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis, Maine.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
1: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
1: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
1: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Care Time.
1: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Mahilig ka ba sa pancit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Dilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tuligrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tuguegrao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Centro Highway, Tuguegrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.
4: If you think it's just music, think again.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Nag-iing ako, mag-best cafe ako.
2: Saan natin nagantay tatayan?
3: Maribig Ibanez, sir. Manayon bang Ilocos Norte?
2: Kumusta namin iti narik na tayo iti pinag-usar tayo iti best cafe?
3: Dati-dati kat permi iti pinag-high blood ko, maulaw akag sakit pa'y ulo. E di nasarakak dito yan kat nakamaymayatin. Padasin niyo mati agkape ka dito iti best cafe. Ado di limag-anan ti Rick na gawa. E di agus-usar kami ka dito iti apo.
4: Ti best cafe, 8-in-1 coffee mix ken magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.
5: And I am feeling gold, feeling great. You're listening to Magic FM, Saturday's Love Songs.

0: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
1: Nako, DJ, totoo 'yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
0: So ang iBerry nakatulong sa iyo, Tita?
1: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
0: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit patil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located

0: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
0: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
1: Gabay Kalusugan!
2: Naimbag nga oras. Agurin kita, umarub-up tamang balang iti Best Cafe Gold. Ayon. O, dagiti babakat, especially dagiti agkabaw. O, adaan iti Jinko Biloba nga min, dahito yung Best Cafe Gold tayo iso nga papintasan iti memoria. Tapnuhan kayong agkabkabaw. Kaya siyempre, ha? Best Cafe Gold, adaan na ito iti Serpentina. Iso na timang papintas, apo, ha? Iti blood sugar level tayo, tapnuhan tayo nga, ha? Agdiabetes. Ayun, kaya dagiti ko, ha? At diabetes dan, dikati, iparit dati agkabit, at adakan ng asukar na. Pero, ha? Dito yung Best Cafe Gold, malaksid nga stevia. Ha? Di pa nang pasam iterita. Apo na kayong imnas dito yung Best Cafe Gold day ka. At daan pa dito iti serpentina. Isulat at nang tulong karuba tapon iti gasta, inormalize na iti blood sugar level. Ayun. Best Cafe Gold, magandang nga dagat yung amin nga butika. Ken syempre dito yung kambal na awan sa bali ha. Oh, Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Dito yung babae tapon maiwasan bukol-bukol iti matres.
3: No nagriing akun.
2: Dito yung very common nga sakit nga minti babae. Aya. Bukol-bukol iti matres. Ayan. O dapat tir arub ubam Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Magandang natin ang karagdam amin nga butika.
3: Dito lang.
2: Pasamatin na kiti Artec ah. O

0: sakap na masaluwatan apo iti kidneys. Oo, sabagay halang nga dagiti artek, dagiti managa mahilig iti naapgad apaw. Amuyo ka din nga nung managapkad ka, ti problema deta kidney. O, ada iti kape nga na isang rat para kanya tayo, Best Cafe Green. Ayan, nakaimimas na iti Best Cafe Green tayo, ayan. Kasama din, dagiti bilbilan. O, tapno bumasit deta bilbil. Adan nga min L-carnitine na, dito yung Best Cafe Green tayo. Amutay iti L-carnitine, mang papintas apo, mang tarabay iti puso. Ken mangi flush out iti sobra nga cholesterol iti bagi. So nga nagiti bilbilan nita, dapat dito yung arubube mo. Aya, Best Cafe Green. Available ka nagiti aming nga butikan. O nagiti kalbumat. O nagiti glaglagas buhok na hanyuliplipatan ha. Irasya ang buti masabol mo. Adon tinagtubo ti buhok na babain dito. So dapat 2 minutes, sakba yung balawam. Dapat tir aramatim nga shampoo. Ira shampoo kita ay may tuti panagtubo panaga panagkapal dahi tapo ukmon ha o ti ira shampoo ah magatang ka nagatim amin nga butika ure sa asa di naman ti ayan mo kasi nung ay garot nagatim adu pimples na oo adu iti naganan mancha mancha iti kutko dil rupa na mapa mapa pekas nga makun ko na eh ti aramatim dita ira charcoal soap kaka available dahi tan ah nagatim amin nga butika kasi nung ay garot nagatim adrinkels na nisunga afu, dahil dati mga parangarang panag, bakit panaglakay dahil dati wrinkles launay damit sabon tayo para dita Ira 3-in-1 so powered by glutathione and kojic extract assistance. Ti kojic and glutathione ang mutay-mutay pampapudaw isong ano kahit mo mas name imnas nakinkinis nga kutis maiwasan maikad dagit na wrinkles up no ubing na tati itsura naman pa iti edad ke, bakit winulakayan
1: when kabes
0: ay get mo yon din ke aramatan
1: with herbal mix
0: Ira 3-in-1 soap magatang kadagitim amin nga butika taitan kaka iti dito nga kanito inakman wayaan may sapay kakaruba nga agar aramat kadagitim produkto tayo hey! Best cafe can best juice in or aramatin kakaruba ni Mrs. Rosalina Castillo iti tumawini Isabela in tagarot din kin kaka
2: siyak ni Rosalina Castillo antagan second tumawini Isabela 68 years old
3: damagig man garad ma'am no anati narik na tayo ti pinagaramat tayo ti Best Cafe
2: ke mayat mo ti kwaser ti bagiday ta nga Best Cafe ta uray sobra ti bandog mo may kat aje ngay baga ate kibakibba ti baruko nga uray mabambandog ka talaga maakaslawan mari ng mga kuhan basag kapi ka ti kasta dadya nga rod pang hilti nga talaga ti bagi ta awan nga rod ti asukar na nga makungkuna.
0: O, dahil tan, ingay nangiganin, ah, ti kuskusto nga testimonya, kadag ito'y kuskusto nga user, ken kuskusto nga tao, ayan. Nagdito oh, dumamin ka, dito pa yung mo ibaga na ganda. Madlaw pa yung nagbasa, ayan, okay. O, dagita nga produkto ka ruba, dapat isuretan, ter aramaten tayo. Tapos, no, kimi tulong na pagpintasan, iti karadkad, ayan. Alawin, awan manan iti oras. Kas gaganga ipakada kun ah. JD Sunapo, mangibat pati tinibag gabigat tayo amin.
4: Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali lang kausap ang may-ari, kaya siguradong makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading, located at Soldiers Hill, Tugay, along the highway beside Tamayo Store. For inquiry, please contact 0906-765-0367. Owned by Cynthia Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price.
5: All-time favorite love song.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP. Today's best music and yesterday's greatest hit.
2: In Tugigaraw, 91.7
3: Magic FM.
4: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: handicap ni Rickson Valdez.
1: Ano tawin tayo, sir?
0: 45.
1: Magkano tayo, sir?
0: Magkano
1: tayo, sir? Magkano tayo, sir? Magkano tayo, sir? Sir, hindi pinag-usar mo ti Best Cafe.
2: Mabati cholesterol, sugar, kanda dyan ko ti high blood ko.
3: Gataan ang tumtumaran. Tayo nga parang gaya, kanda gusar kayo ti Best Cafe. Tapos no, marinayang may ti epekto. Kan ang kayo uning ang magastusan ti hospital na napintas dato.
4: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix, kan magatang ti groseria, kan botika, dita lugaryo.
5: All-time favorite love song.

Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.

0: nakikiramdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron ito mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Magandang balita! Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorosogon, SM City Daem. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorosogon 1, at save more Sorosogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simulan na ang pag-iinom ng ating Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot

0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
2: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
1: patotoo,
2: karanasan,
1: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan na Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan.

At din sa atin, ang ating mo naman yung pinagmamalaking Rice Comfort Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kibigan, ang ating mo namang Rice Comfort Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan naman muli. Sa ating mo naman pala, dudunan. Tawag na sa ating mo naman numero 0969-226-9623. Yung ating mo naman numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating pala, dudunan. Tawag na po kayo mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating palatutunan mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating panatutunan po, mga kaibigan.

Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numero, mga kaibigan.

0: Ito mga katanungan po naman na pinapaabot po naman sa atin ng ating po naman mga kababayan na nag-text po naman. Sabi ko nga, pwede po kayong mag-text at pwede nyo pong i-message po sa amin at tawagan po namin kayo. Pwede po yun mga kaibigan. Basta po, i-text nyo lang po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Although may mga text messages po mga kaibigan na pinapaabot po sa atin sa napakarami pong mga mensahe na nag-sisidatingan dito po sa ating programa. At dyan po ay isa-isa po natin sinasagutan. First come, first serve po mga kaibigan. At ito isa po sa mga text messages na pinapaabot po sa atin. Teka lang, may caller muna tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan naman po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nanay Patria po.
0: Nanay Patria, okay po. Ano pong may paglilingkod ko, nanay?
1: May kwento po ako. Kahit kami ba kami, tumawag ako sa iyo.
0: Okay po, nanay.
1: Tapos may kwento. Tapos may tao dito sa bahay na natulog. Mm-mm. Gusto raw silang bumili ng rice cope.
0: Opo.
1: Sa may anak, may kapatid daw po siya ang inuubo. Galing na daw doktor, hindi pa daw naalis ang ubo at hingalan. Sabi ko, tainumin muna ng rice cope.
0: Opo.
1: Yung sabi ko sa inyo. Tapos, yun, kaya bang kinausap ka po mga kuya mo sa kagabi.
0: Tama, opo.
1: Nanong kayo na. Tapos, pati daw siya, may sakit din, pati yung asawa niya, pati yung anak niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko nga, tainuman mo kako ng rice cope. Parang, yan ka kung kapatid mong may sakit na anong kanya, hindi nalit sa doktor na hinihingal daw sa kainubo. Ang sabi ko, tatlong disis, isang araw.
0: Mm-hmm.
1: Tainuman mo kako, ito baga alas ako malala na.
0: Mm-hmm.
1: Sinatanong ko, Kuya Boy, kung may maintenance.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi ko, mayroon daw, huwag ka kung alisin ang anong gamot. Hindi daw masama, kako hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kita ko ako masamasabi ni Kuya Boy.
0: Kasi
1: pagpatuloy daw ka, ipakinom ng gamot niya, tapos rice cope.
0: Apo.
1: Sabi sa parang kanya, ano ba niya, inaasukala? Ano lang hindi, hindi na. Hindi na sa ako inaasukala niya. Kaya, pag-uwi daw nila sa uring, taga-uring po, sa anong kanya, uring na anong kanya, sa ramuan, barangay uring.
0: Apo.
1: Pag-uwi daw nila, bibili daw siya sa anong kanya, baya at sa ramuan.
0: Tama po.
1: Magdadala daw po nga siya ng anong kene, kahon ng rice cope. Ang dami-dami ko daw dito. Max ng rice cope.
0: Tama po.
1: Ikuminto ko nga sa kanya. Yung asawa ko kako, apat na sa silang ng anong kene, rice cope, nalit na yung ubo.
0: Mm-hmm.
1: Eh yan, nainggan nyo sila. Bibili daw sila. Iinom daw sila. Bibili din daw sila. Pero sabi ko, ang tuloy-tuloy ang pag-inom, baka kako isang box lang tama na. Hindi kako tuloy-tuloy daw kako sa amin, Kuya Boy.
0: Tama po.
1: Sa kung matagal na kako, matagal na daw ka ako ang sakit, matagal din malis.
0: Tama po.
1: Kaya yun sabi ko, kagabi ba, sinausap ng kaunti, sakit pa, wala nang oras. Hindi nga yung number mo, Kuya Boy, tatawag po daw yun sa iyo.
0: Sige po, nanay. Aantayin po natin yun. Maraming salamat po, nanay. Alright. Thank you very much po, Nanay Patria. Salamat po sa inyo. At thank you very much po. Maraming salamat. At ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po.
1: Thank you po. Tuloy-tuloy po yan.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Okay, salamat. Tinulungan ko ngayon. Tama kung siyang linggo. Isang matagal na daw, inuubo at hinihingal. Kaling ng doktor, hindi pa daw po nali. Sabi ko, rice coffee lang ang tapat yan.
0: Yes.
1: Ayun.
0: Maraming salamat po.
1: Bibili sila daw.
0: Thank you, Nanay. Salamat po sa inyo.
1: Tinuruan ko nga, Kuya Boy, sa murang presyo, sa 175. Alam niya pala, tinuruan ko siya.
0: Tama po. Maraming salamat. Sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo, ha?
1: Salamat, maahan, Kuya Boy, kung wala ta, rice cooking mo at asawa ko, na-doktor ang kita kang ubo.
0: Opo, maraming salamat po. Thank you very much po, Nanay. God bless po. Thank you very much po, Nanay Patria. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po, Nanay.
1: Salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Ituloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan ng parehin. Tawag po, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, yes, magandang tanghali po, kalusugan. Taga Mindoro po ito.
0: Ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Emer Aniel.
0: Emer, okay po. Taga saan po si tatay Emer?
1: Mindoro po, Nauhan.
0: Okay, Occidental, Oriental?
1: Oriental.
0: Okay po. Tatay Emer, ilang taon na po?
1: 59.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee, Tatay Emer?
1: Hindi pa po. Magtatanong lang sana kung sa Mindoro, saan nakakabili?
0: Oriental Mindoro. Wait po, tatay ha. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Ay, sa dami na, nakikinig po lagi ako sa radio tuwing magdadrive ako, yung naka-on yung aking radio sa inyong stasyon.
0: Opo. Napapakinggan nyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Meron din po ba kayo na iniinang karamdaman, Tatay Emer?
1: Meron po. Galing ako sa stroke.
0: Okay. Matagal na?
1: 5 years na po.
0: Okay po. Meron po kayong mini-maintain na gamot?
1: Opo.
0: Okay. Ipagpatuloy nyo lang po yun, Tatay Emer, habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Makakatulong po kasi yung ating rice coffee sa inyo para makarecover kayo ng tuloy-tuloy. At the same time, maprotektahan na po yung inyong po namang kalusugan sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kasabay po niyan, kasabay po ng pag-iinom ng ating rice coffee, kailangan din po natin mag-ingat dun sa mga pagkain. Kasi remember, nagkaroon tayo ng ganyan pong uri ng karamdaman dahil po sa hindi po tayo naging disiplinado sa pagkain. Doon po natin nakuha yung lahat ng mga problema natin. At the same time, kulang tayo sa nutrisyon kaya hindi po natin malinisan yung ating po namang katawan. Kasi ang tagapaglinis po ng ating katawan ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi natin mailabas yung lahat ng mga basura na yon na galing po sa pagkain po natin dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Ngayon, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, sa kadahilanan po ng ating rice coffee ay sagana po sa nutrisyon dahil po sa taglay po nitong mga herbal na mga sangkap na tinatawag nga po nating perfect combination ng mga herbal, doon po natin makukuha yung cleansing na hinahanap po natin. So, sa araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po sa ating rice coffee. Diyan po sa Nauhan, Oriental Mindoro, makabibili po tayo ng ating rice coffee, tatay. Diyan po, Tatay Emer, sa Aljek Drugstore at sa Farmacia Navarro. Aljek. Aljek.
1: Bayan po ng Nauhan yun, opo.
0: Yes, Nauhan. Aljek Drugstore at Farmacia Navarro. Diyan po tayo makabibili ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay Emer?
1: Hindi pa po.
0: Tatay Emer, sa paghahanap po ng ating rice coffee, maging mapanuri tayo para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Ang ating rice coffee po ay nakasilid po yung 10 sachet. Nandun po yan sa loob ng isang kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay Emer, ay R-I-S-E. R-I-S-E kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Opo.
0: Okay, diyan po sa karton na yan, meron pong larawan, Tatay Emer, ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. May sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Ang kumpletong pangalan po ng ating produkto ay Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po. So, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box yung ating po namang rice coffee. At sabihin niyo po sa akin kung nakabili po kayo o hindi. Diyan po sa nabanggit po natin mga butika. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung halimbawa naubusan na po dyan sa inyo. Bukod po dyan sa dalawang butika na yan, Tatay Emer, kung wala po dyan, halos lahat na po kasi ng butika dyan sa inyo meron. Kaya lang wala pa lang po sa aking listahan. Kaya po kapag dyan po sa dalawang yan, ay wala kayong nakuha o naubusan na, dun po sa ibang mga butika, Tatay Emer, meron po yan. Tapos balitaan nyo po ako, Tatay.
1: Sige po. Maraming salamat po sa info.
0: Yes, dalawa hanggang tatlong sachet po, Tatay Imer, ang pag-iinom po natin at dapat po tuloy-tuloy. Opo, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw at dapat po tuloy-tuloy, Tatay Imer, para makuha po natin yung Salamat po sa inyo, Tatay Imer, at balitaan niyo po ako, asahan ko po yung tawag niyo po muli. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: God bless po. Mag-iingat po kayo lagi, Tatay. Mag-iingat po. Salamat po sa inyo. God bless. God bless po.
1: Thank you po.
0: Mga kaibigan, Tatay Imer ng Nauhan, Oriental Mindoro. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ibig sabihin lang, mga kaibigan, patuloy po sa pagdami, mga kaibigan. Araw-araw ang umiinom na po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Patuloy po na dumarami ang ating mga kababayan. At siyempre ay magandang balita po para po sa lahat. Dahil siyempre, mga kaibigan, ibig lang sabihin po, nagiging health conscious po tayong lahat. Ano po, importante na maintindihan po natin yung kahalagahan ng nutrisyon, kahalagahan ng ating po namang kalusugan sa ating po namang araw-araw. Hindi po natin alam, every now and then, ano po, sa araw-araw po na pagtatrabaho po natin, sa araw-araw na pagkabuhay po natin, mga kaibigan, hindi po natin alam na ang mga risk na pwede pong pumasok po sa ating po namang katawan at sumira po ng ating kalusugan. Kaya dapat po may protection po tayo. Kaya po nandyan yung ating rice coffee, hindi lang po para linisin po yung ating katawan, kundi protektahan po ito laban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang kalusugan, sa ating po namang katawan, at sirain po yung ating kalusugan. Kapag mahina po yung ating resistensya, panigurado, madali tayong kapitan ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong magpahina po ng ating katawan. At makaapekto po sa ating po namang paghahanap buhay, mga kaibigan. Alam natin na bawat araw ay isang hamon para po sa atin na sa paghahanap buhay. Siyempre, kailangan po natin na malakas yung ating katawan palagi. Nang sa gayon ay patuloy po yung paghahanap buhay po natin para po sa ating mahal na pamilya. Kaya dapat siguraduhin po natin na malakas lagi yung ating po namang pangangatawan. Siguraduhin natin na may protection tayo every day para po naman labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang katawan. Paano po natin mapapalakas yung ating po namang resistensya? Busugin natin yung ating immune system, mga kaibigan. Yung ating immune system, dapat po malakas po yan para po naman lumakas yung ating resistensya. Yan po yung gwardiya po natin sa loob po ng ating katawan, mga kaibigan. Kaya kapag yan po ay humina at hindi po natin natugunan, ano po, at hindi po natin nabantayan na humina na po yung ating resistensya dahil po naman sa pagpapabaya po natin, dahil po sa mga kung ano-anong kinakain po natin, mga kaibigan, at sa pag-aabuso po ng ating katawan sa pagpupuyat, nahina po yung ating resistensya, mga kaibigan. Ano po yung kailangan? Kailangan po natin ng palakasin yan sa pamamagitan po naman ng pagpuno po naman ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng inyong katawan, mga kaibigan. Sa pamamagitan po ng pag-iinom araw-araw ng ating po namang rice coffee, sa kadahilanan po na sabi nga natin yung ating rice coffee po ay taglay ang sapat na nutrisyon, diyan po na kinakailangan po ng ating katawan, mga kaibigan. Siya po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng katawan natin, mga kaibigan, para palakasin yung ating immune system, pati yung ating resistensya, labanan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok at sumira ng ating po namang magandang kalusugan. Araw-arawin po, mga kaibigan, yung pag-iinom ng ating rice coffee. 2, 3, 4, 5, 6, kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, pwedeng-pwede po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, dahil herbal po yung ating produkto, mga kaibigan. Araw-arawin lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. Dahil sa mamagitan po naman ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagandahan po ng ating kalusugan dahil sa kadahilanan po na makukumpleto yung nutrisyon na kinakailangan po natin sa araw-araw. Balikan natin yung katanungan po sa atin, mga kaibigan. Sabi dito, Kuya Boy, lagi po kaming nakikinig ng nanay ko sa programa ninyo. Diabetic po siya. Bukod po sa pag-iinom ng rice coffee na ginagawa na po ng nanay ko, malaki na po ang pinagbago po niya. Pero nababanggit po ninyo na dapat sinasabayan po ng tamang pagkain. Ano-ano po ang tamang lutong ulam na maaaring ipakain ko sa nanay ko na meron pong diabetes? Maraming salamat po sa inyo at kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. At napakaganda pong tanong kung ano po yung dapat na pinapakain po natin sa taong may mga ganito pong uri ng kondisyon na diabetes. Wala naman po actually in particular, sabi po sa mga pag-aaral, na sadyang para sa mga luto na para sa mga diabetes. Ngunit, mahalaga po daw ang inyo pong malaman sapagkat po yung tungkol po sa pagkain, sapagkat po ang pagkain o diet ay isang napakahalagang bahagi po ng treatment o kaya ng gamutan sa mga taong may diabetes. Ayon po yan sa pag-aaral. Ang hindi po kasi wastong pagkain ay maaaring magpalala po ng diabetes. Pero ang wastong pagkain ay pwede pong makatulong na mapagaling po ito. Mapabagal ang paglala po naman ng diabetes. Sabi po sa mga nababasa po natin, ang pinakamahalaga daw po ng prinsipyo sa pagkain para po sa may mga diabetes ay ang pag-iwas po sa mga pagkain na mataas sa asukal o yung mga matatamis na pagkain. Kasi nga po ang katawan nila ay kulang po sa insulin na siyang nagpapababa po ng antas ng asukal sa dugo. Dahilan kung bakit po ito ay nananatili ang asukal sa dugo at nakakasira po sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon po sa mga pag-aaral, napag-alaman nila na mga eksperto na may mga pagkain nagpapataas po ng asukal na mas mabilis kaysa po sa iba. Ito po yung mga pagkain na may high glycemic index. Mas okay po ang mga pagkain may low glycemic index po, mga kaibigan. Bukod po dito, sabi po sa mga pag-aaral, ano po, iwasang kumain ng maramihan. Paunti-unti lamang daw po. Mas okay na mag-almusal ng konti, merienda ng konti, tanghalian ng konti kesa po sa isang tanghalian kasing dami po ng tatlong kainan na nabanggit po, mga kaibigan. Ano po? Sapagkat ayaw nga po natin na tumaas yung blood sugar. Iwas din po sa mga matataba at maaalat na pagkain. Subalit wala naman talagang bawal. Bawas lang po talaga, mga kaibigan. Kung may paboritong pagkain, okay lang naman tikman ng konti, mga kaibigan. Sabi nga po nila, sa pag-aaral, ano po, sa manababasa po natin, kung meron man pong ipagbabawal sa may mga diabetes, ito daw po yung pag-order ng extra. Ha? Yung mga extra rice, extra kanin, extra. Yung po mga extra-extra. Sapat na po yung isang tasa lang. O baka nga dapat pa pong iwasan yun. Ang mga carbohydrates po kasi gaya po ng kanin na isang uri ng asukal din kung kaya sila'y dapat bawasan. Sa halip, kumain po ng maraming prutas at gulay. Yan po yung lagi po nating nababanggit. Mag-focus po tayo sa pagkain ng gulay at prutas po, mga kaibigan. At syempre, huwag kaliligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee dahil po sa kahalagahan ng nutrisyon sa paglaban po sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. At kung meron po kayong iniinom na gabot galing po sa doktor, ipagpatuloy nyo lang po yan. Wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po umiinom ng ating rice coffee ay ihihinto nyo na po yung mga gamot po ninyo. Hindi po yun. Wala po tayong sinasabing ganyan. So kung ano po yung gamot na nireseta po sa inyo ng doktor, ituloy nyo lang po yan at araw-arawin din po yan kung ano po yung advice po sa inyo ng doktor. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, mga kaibigan, wala pong magiging side effect yan. Wala pong magiging overdose. Dahil nga po, herbal po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Napakabilis ng oras po natin. Kaya naman, kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo po yung i-text po sa amin. Kung gusto nyo kami po yung tumawag sa inyo, mag-text lang po kayo sa amin na Kuya Boy, tawagin nyo naman ako at may itatanong po ako sa inyo. O kaya Kuya Boy, tawagin nyo naman po ako at may ibabalita po ako sa inyong karanasan ko sa pagiinom ng rice coffee. Pwede po yun mga kaibigan, kami po yung tatawag sa inyo. So paano po ba yan? Paalam na muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Betty po ng Rumblo, 46 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, hindi ko ma-explain na sobrang sakit. Nangihina po ako at nakawala ako kung gana kumain. Sobrang payat na po ako. Parang buto balat na po ako. Mm-hmm. Hindi po ako makatulog. Kaya pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po amin na puntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawala na po ako ng pag-asa kaya doon na gumaling pa po ako. Pero nung abang nag-iit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko nga ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice cookie at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko at ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
2: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Today's best music and yesterday's greatest hits. In together, this is 91.7
5: Magic FM.
6: Great music,
7: magic moments.
6: This is Magic FM.

0: kakaruba dito yung programa tayo. Kumusta amit apo na kiti taga Pangasinan? Oy, CSI Supermarket, all branches ha. Adat ti Best Cafe Tinon Coffee, Best Cafe Gold, ken syempre Best Cafe Green. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, St. Joseph Drugstore. O amin nga kodeta branches na reta ha. Ingana dito Baguio. Ang St. Joseph magatang yun ha. Dagiti amin nga produkto tayo dita, okay? Kumusta dagiti taga Sunshine Supermarket dita Baguio City? O magatang dita na iti Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold Can, Best Cafe Green ha. Ken amin halos nga produkto tayo kaka. Mix Chongsan Supermarket, all branches. Afo ingana dita kwa. O Rosario La Union, barbaro la unay detakot. Ang Chongsan, makita nagmayti pa naka-display na dito. Available ah, Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold Can, Best Cafe Green Soon, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan. Kumusta po? Dagiti naganahan makaturturog. Oh, amuyo ka din nga. Dito yung Lavender Extra. Ah? May saka dagiti raman. Apo iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Dakil may tulong na tapos pimintas iti panagturog iti may isang tao. Aba, nuhang ka makaturturog, ay kapatasin mo, ha? Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, dakil may tulong na tapno sumudi, apo, iti turturog. Sumudi, iti taray, iti darat, tapno may iwasan, iti pagka-stroke. Ngamin, adaan na ito, iti green tea extract. Pumintas, apo, hangga glululoy, dagita kudkudil mo, tapno han madlaw, panagbakit, panaglakay mo, ha? Ngamin, adaan na ito, kakaruba, iti lavender extract. Adaan pa ito gagayin iti dandelion extract. Kaya sumadita karuba ti manglapad iti panagkaroon iti ulcer. Ayan, ken rejay acid reflux. Am amin na kita karuba ken adupay nga herbal tinagyan na amin. Dahil ito yung Dr. M's 36-in-1 Coffee tayo. Padasin yun gagayin ta na iwarasan ang amin nga butikan magatang new data. JTC Mall, ha? Dita Ilocos Sur, all branches. 2B Supermarket, ha? Dita laing vegan, magatang yung iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, Best Cafe Gold, ken syempre atoy Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ken Best Cafe Green Kaka. Ulit ka, gagayam, nagiti aduti ng isit singsingit na dita, nagiti inang lahat, nagiti na naangot iti sakan, ano tayo ang sapatos, sabunan yung amin detan iti Dr. M's tawas may katno kwa, detan laganan, athlete foot nga makunkuna. Aya. Ti Dr. M. Stawas, magatangin na ita. Kadagitim amin nga butika ure sa di naman kakaiti. Ayan. Tanay, dandani man yung tipa nagpapakatan. Pero isigwik lang ah. O, dagiti agkalkalbukin kalbo. Ay, dapay panawan, kakiruba. Dapay chance ang agtubo dagita. O, agsyampu ka iti ira shampoo. Magatang kadagitim amin nga butika. Ken syempre ah, yung liblipatan. Just color para kadagiti aduti ubanan. Tapno pumunggalat at iutsura. Numan pa iti edad. Ay, kalakaya. Ano, inubakatan. Nung nangisit na buhok mo, ako natarakila tayo. Just color ha. Available itan. Kadagitim amin nga butika kakauras at di naman itiayan mo. Alawin, awanan nito oras. Siya kung ating pakata, JD Sunapo, mga iba't batid na yung bagabigat tayo amin.
1: Magic Morning!

0: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rose hip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Magic morning.

0: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
0: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
1: Gabay Kalusugan!
2: Naibag na ibag na oras! O, kumusta nagitiga? Email Max di rabi eh. O, huwag kang maging ano ha. Huwag pangarap lang. Dapat. Sa gawa, gawin mo yan. Kasano? Ay, kag tumarka ka, ITL Max. May isang oras, akbati laban mo kini misis mo. Kita, nakaisim kay nga dua. Kabigatan na. Ken siyempre, agtimplanto pa ni, bakit mo, itik ko Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Oh, yun.
3: Natural.
2: Ken ito yung Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya makakit maitimpla, itidakil nga ba? So, dadyay, mags. Ayun. Mabalin nga pag sinublatan nga, rububin ng sa agasawan ng kudetan. Aya. Okay? Actually, mabalimit itimpla, dadyay tasa lang. Pero, naidesign nyo nga min, itidakil nga ba? So, dadyay, Jay Mags talaga. Oo, naimas lagurong tila sa naan. Very nutritious pa yung kape. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Padasin yun, especially no high blood kakaka. Nuhaan nga nasulit iturturog mo. Dahil dapat nga kapkapiem. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Idirating nga gundaway, kas gagangay. Nakaw! Inakmanan ipangig iti may sapay kakaruba. Agar aramat iti Best Coffee 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ni Consolacion Corpus iti Ilagan City, Isabela. Manipot iti agkap kape iti Best Cafe 8-in-1 Coffee. Di jay problema nga abnormal nga panagbawas na solusyonan. O, intay din gin kaka.
4: Ngayon ba ngaldo, ma'am, ano tinahagan tayo tatayin?
5: Consolacion Corpus, Tagagayong-gayong Norte.
4: At ano yung itinarik natin iti pinag-usarte iti Best Cafe, ma'am?
5: Mayat mo't aserta, paisbun na ka, kas jay, pagbawasin na ka. Si kayo nga, kwa padak nga, kwa agkapi kayo mo't. At numayat, tirik na yun.
2: Okay, garo din nangigan, iti kuskusto nga testimonyahan ka na bayanan. Awang babasain na, no, di ka di kuskusto nga experience na, manipod na iti isuna kit agar aramat iti, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Iwas iti bukol-bukol apo iti matres. Ngamin, manggustin ti base na, Dito yung Dr. M, dito yung Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Takakaruba, aya. O, isong katap na maiwasan iti bukol-bukol iti matres. Dagiti abnormal pa nagbawas na padasin nyo, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan, mabalimad nga Best Cafe Gold. Ayun. Especially dagiti abnormal met ti panagispuna ngamen addaan iti sambong extract o dahito yung Best Cafe Gold tayo isong ano mapansin nyo kahit no agkape ka ti Best Cafe Gold kit ko agkaraisbuka ngamen dahito ti proseso ti cleansing nga makunkuna dalusan na ti unig baba, ti bagi babaen iti panag panagispuken panagbawas am amin dagita kit masagrap mo no si kakit agkapkape iti Best Cafe 18-1 Coffee Mix uwin no saan Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Dagiti managapgad nga problema kidney nga min ti agsafer no managapgad tayo pero adan ti kape nga na isang rat nga mang tulong bang saluad iti kidneys tayo Best Cafe Green with aling atong kaka isureta at ingkar arub ube na imas lagur tilasan and very healthy pa ayan o dagiti hampay na kadigos digos o tap nung mikat dagita wrinkles para iti mas napinpino nga kudin nga kay ayon ni mister nga aprusan na wag lang ni kumpare iti mga aprus na madi aya ay ir 3-in-1 subti masabol mukha ka ha at daan iti glutathione and kojic extract iso nga pumintas iti kudil make bin natin natakod kudil ka iso nga dagiti kitain nyo dagiti aramat iti irasop nga babakit kini aong pa wrinkles da o di ka da
6: kafe keti kafe
2: ingin no pekas mo iti problema may kadamat sabon tayo para dita ira charcoal soap pimples can pekas mo iti expertise na dita ha pare-parehas nga magatang kadagitim amin nga butika dita nga produkto sakpay nga nagpakatakaruba nagiti naganan nagiti agsaksakit iti gurgurong na agsaksakit iti lugot na agsakit iti tiyan aduti varicose veins na aprusan nyo detan iti kiyusay body oil napintas lagro ti angot na afo makaginawa kapay alaway na awanan ito alas ko kaka siyak manin tagpakata siyak abo ni J.D. Zon mga iba't bati tinibag ang bigat ay amin.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Today's best music and yesterday's greatest hit.
2: In Tugigaraw,
1: this is 91.7
3: Good morning, check your time. It's now 6 o'clock. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
4: Let's turn back the hands of time, cause Magic FM katambay mo, shift its gear every Sundays, blast from the past.

0: Check your time. It's now 6:15.
1: Time Check is brought to you by Celine Plus.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutloto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti ammo nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pa'y?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang ordonak pa'y man apo?
2: Dahil ito yan di pakbet. Doang nga order ti nga do.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
8: Ni Wilma Rubio, ti Barangay 35 Pites, Bacarelos Norte. Malibot na padasak ti nagkape ti Best Cafe. Nasaya ti Rick na kong sumadyak nga libliwayan ti agkape ti Best Cafe. Panasin nga magkakap sa tapno, maramaran nga mati may Rick agkape ti Best Cafe.
9: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix ken magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.
10: Magic goes retro.
11: Magic one from the past.
10: Back spinning hits only on Magic FM.

0: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada kiti ay ayatek toy biag ko. Agpakada akon anak ko. Agay ayam kami pay dagitoy apo. Agpakada akon mare. Unaan kayo nga tumaray.
1: Nagana si tibiyag, no agpakada ka dagiti anay, kanwai kis kilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa, 950 SRP laon.
2: Naproxen sodium is a generic name of kilan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilabian.
4: Nagana si tibiyag, no agpakada, kadagiti anay, kadwa iti eskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa.
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarket. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Let's go! All the hits on your way home. Take me home. Oh yeah, we back!

0: to kick it off.
1: This is 91.7.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
3: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinalaing pa'y?
3: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Ang ordonak pa'y man apo?
2: Dahil to yan di pakbet! Doa nga order ti ingado!
3: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na! Up to 3 times faster! Versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
8: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
9: Ay no, malagsakit na't lang dahi to.
10: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
13: Let's turn back the hands of time. Cause Magic FM katambay mo. Shift its gear every Sundays. Blast from the past.

0: Blast from the past. Magic event.
1: Magic FM. It's now 7:30. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.
2: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ayayatek toy biag ko. Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pay dagitoy apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
3: Ruwa. Nagana si Tibiyag, noong pakada kadagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng, naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabyan.
1: Naganas iti biyag, noong pakada kadagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-aalaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair and barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at mga karatig lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegarao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Kapartner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyos Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang init na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyos Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegarao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Pengue Leonarda Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyos Bakery.

0: Magic.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pa'y?
2: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ang ordonak pa'y man apo?
1: Dahil to yan di pakbet! Doang nga order ti iga do!
2: Extra nga kinalaing, tap no extra nga kamat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Nagsalun admitin tila nga na taanak mo.
8: Ay no, managsakit mat lang dahito.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw. Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit batil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tuguegarao City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tuguegarao City. Tapat ng Power 3 Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.
0: Magic.
12: Magic goes retro.
13: Magic rock in the past.
12: Back spinning hits only on Magic FM.

0: και κρατάω. This is 91.7.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tapno extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita! Iamu nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow, mas pinalaing pa'y?
2: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ang order na pa'y man apo?
1: Dahil ito yan, di pakbet! Doa nga order ti ingado,
2: extra nga kinalaing, tap na extra nga mat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Nagsalong admitin kila nga na taanak mo.
8: Ay no, managsakit na lang dahi to.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
11: Let's turn back the hands of time. Cause Magic FM katambay mo. Shift its gear every Sundays. Blast from the past.